0: I am a man of the United States.
1: Latin mo matiri makwanu scenario ken ki kasese district mo mano ko chane ni latin makwanu tum mo lobe kim ko mo beri kom en ki bolu tin kwanu wona kwanu ko so ki ne ko mara matek ni u ko ko mena kwanu akwanu ga kwanu ko petin lo ma kwanu la ku ku do so chero mar yar yo en mo lobe chawa le ko re pere aro tole wo ki ne chawa pa vi chel me yu tianu u chero mer chi u no ne ko do ni me pere pien pe ki beri ko ko mena tin bal ku no en ko
0: no petimo
1: so jara mari yar yo gola boni maino ni lokko bergwa ma kerbina nyu no do wono ci ma ma kok chaneu mar ki niga furti ni en ki ki cholo ga choxe do ken mariya taro
0: ikar ko kelo tien ma tieno ka ka ya da chunye te wan petim mo ki niga ma ko madum ma da so en ki niga ni raj pole mero counseling kenen gin ma ko motime amiero ki mi britania ko man ko man ko er kay wa ga ta ni ya wa la lutien pe yot wa ko docteur ko
1: so ki ni ko ma ko chume don keno te ko ko ni pe do ki ko ka kan
0: pe ni ando la ko
1: wa ando ko so the best is en ko manu meno ko ti meno ke tano mer ki ma ti boto yu te ko ma ti boto chume mi un pa ka report no nyoka chi ben kirin e go chi boto chi na ma jera bera bera bero ngwa na chi ngwa na bichira bichira bichira ke min ma gin ma gur kum duak yu te ko ma tin yu moro district when report no bere ni kamo ke ni stamp ya else is no man report man wa no yu moro district and omanama ko chim ki gene ki email sub county ilokom tongo yenne na wa pere office pa one comma beach man on bulbul just simple man I change a bit no ken te ka cher kun kara disi okay ka choka ti ario ka choka ti liberty I email sub county quarters kadon ma ario ne donc bi dok wa pinkuno
0: wa kamano ki
1: kamano ti ene
0: angeni no in my berika win you need a berika mer results nyo du mi lokay ko roga kenyi kom
1: en ber wadini luak manon gen tm e village erone malok tima tak bala yini mero gora wen chinche be chabo boro shap
0: chabo boro
1: ki bet kunu be ki tek loko wan sa
0: mo ga da ka maleng ti ye
1: loka tong yen berne ni anga manon ta tong yen madani ki re tompe nga mo mi por nga mi yen ki jo yo mer ki tek ko chinche bet cha boro so u mer wono go chin ki u mele lok tong ti kenyu la wala bu kwara cher office bore ci min wa abdul bakir be ke ko ko ni chama de ko no mo do furi ma ko kon farming lo ko men ci ci be chama boro e ke e village men mati umel mo le ko lo kom to ngu yen mati raj ma da ko no ni okay so per tech me mo wor be no be lo pian da wano ci me ni a lo ko ci tam pa el si ke ni mor kan food pere we chawa ni ni jo ke ni food pere ci tam han ti pete wora nyim
0: no ngo mati ti me be ne
1: yo nga ko sab kan do ken lo no chim ki
0: wa officially miare njomadong office gutum e karma ke timu ye kare office gutum kare putum miare ko edwa ko stamoro e office madit pa lo loj me sub county new town council ke nge don ke chakome ne ke chel chel chingo ma futi ke time pe ke do stamoro kare mon stam pe yang ke mi officially bor jo ene man la peñ
1: lo ka non ber tek papa yu boru ko kun ber ke pa de ke yu te ko ne lo ka chita ma chel bo ko futa ke la yela era ngeni kapeg mo podel season ki ticketich ka gok no kapeg dok piketien lok mo ngeni villages mo pod makay makay yabo ngien gok no paya gok ke ka kemaro no ke yobu sitam ke pin stamp I want you come chele ticket ticket style mo ke tie makay nero jimna beru da kella kerga kinyba es gina perte ngeni wadu ko chana kan mi ka reportin man speak fm don ma pege ko nyaw kiri chamba ngel gurgum wak
2: Katie Kamale.
3: I'm here. Chief Justice.

ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kilu diro machalo onyo kum na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kichavun chogero itin nung e boch matiano kimadong tok nung e duha weng mendo buman chogero ene dong

0: tuwa nyawa don tikwe e Uganda. Districts mea chweli sub region ti ye. Wan wa don le tiyan mo magitike la nyot wa kwanyom. Sampot ma megi wa charu pimu a duki na dugu nigi tiki ki tuwa nyawa. Chipe man, a nyawa kero neo ke ene neo daano a nyawa bene kowbar yor yor da da. Gen mo ke ukeru pego ene, ene ye ni latien de tien mer tie u no aguer ma nyo me genga nyo ki dwe bungwen mo ma chiel ma rio ki dwe par bor eto de tien don pe ki tie ngo aguer ma megi mo en wa ma aguer me nyo me dwe bungwen jo ken de tien ken pe no mo no me dwe bungwen pe ki no me dwe par bor ne a ki don Mien wange ni kakangu ken kamano watuwa nong ye agwere ene mo ka kutika metu kaya megwe gyan me kilwa ni supplementation of immunization activities. Kidong, muka ene mo watimu, ene ye watimu gyan me kilwa ni surveillance. Ma ene jikita watuwa ero kaya ringo, nenu ni wanyang ka nyo tiyo nyupe. Kidong, kadong umakung armo watiyo ki gyan me kilwa ni standard case management men anoni what treating anyo anoni kweni ila we did ready bu peni bi ene en anyo eno ber ngo cheng cha dan ber ka penyo ne anyo ber tuo ma ko ke yam ma ko ke bon ngat ma ti kwere char bon ngat ma pe kwere kon ko ka ngat eno on nyo jero ki wanu nge ti ne en apa apa ane tu jauh pe bo tu tuan kengo ki Quran eh Quran beno kengar mo anu jiar beno tu ane kau buan ane kira Quran ba kau geri yar leda cipe man piane dano wan dano ane kuiti ni beri kumwa wero loyo ki kumanya ngo tera leda pian dano ge beri kacil dano lewi lewi rigi dano kau kilo buaran cakul tiano ane mama aku cakap biudu kerpeni Inferno wa ene latien cha tika buor nyo ka ana peche tuo kwere. Latien cha ene kumo onyo peche tuo kwere. Chuwego tuo ene kobo yu arada. Awayo ne tuo ene kobo ke yamu. Tuo ene a kak ngarmo onyo si jiero karmero ki ume nyo ki doge. Dong kangarma tiki tuo anyo. Tuar kopo ne bo dan apar yo me o apar bor. Litian apar yo me o apar bor. Ngar si rom kopo ne chikadong watiki gana bit. Litian ane ti gangkwan. Ti loke ne dan matuon bo magi berungo, berma duong. La nyot pa tuo anyo ene liyaro matek. Kero liyaro matek. Kero onyo kum. Daktari gengeo. Kera onyo kum ene. Waru kere. Kela ana kero abuor ma umno chwea chwea kero wang ber ma kwa wang ber mu bok
1: okay doctor ko wanong yu ma chiche chiwa du medike kenyo
2: anda uli ki wire police ju jamiru evidence chadin chapini chapindo kitika kwa la ando ati momo ni wiloboni
3: futeri kuku we chawri nem anate abira gwenye ganga kai
2: ay iti agonya nini
3: win kano mara pala yen company limited dule jil magi timu kwe jimi magi ketu cctv camera kinyo nyuma ko

ye chogero chao tuo del ko mapatpat ikumu tieno kiludiro machalo onyo kom na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero kitinu ngeboch matieno kimadon tok nungeduha weng mendo buman chogero ene